0: Dream Radio Time. It is now 8:01.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
9: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
3: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
7: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
8: Ahoy! Kidney Care time!
9: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
10: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Karan.

Good morning, minasan. It's 8:52 in the morning. Magandang umaga, Dream Kada. Welcome sa inyong morning tambayan dito naman sa Dream High with your ate DJ Senpai on 104.7 Dream Radio, summer's best FM station. Ready na ba kayo? Today is Thursday, May 21, 2026. Ito na ang ating pinakamainit na balita para sa mga nagkakape, kakagising pa lang. At tanghali na pala ang 8:52 para sa mga gustong yumaman, no? Kaya kailangan ngayon pa lang bumabangon na, 'di ba? Nakakalarkey. Sa mga gusto ng chill lang, no problem. We got you. Weather update muna tayo, minsan. Asahan ngayong araw ang maulap na kalangitan na may thunderstorms at possible rain showers sa ilang bahagi ng Visayas. Medyo humid pa rin ang panahon, kaya stay hydrated at huwag kalimutang magdala ng payong bago lumabas. Sabihin mo to sa sarili mo, Mina, kasi hindi mo ginagawa. Charot, lagi kasi natin nakakalimutan ang ating umbrella, 'di ba? So mabuti dapat ang ating umbrella ay nakatali sa ating bag, yung mga foldable lang, oo. Kasi para lagi nating dala-dala ang ating payong dahil mahirap na po ngayong panahon. Mayroon po tayong sinasabing El Nino na sobrang lala pa kesa sa mga dating dumaan na El Nino. Kaya maging handa po tayo, minsan. National headlines tayo. Supreme Court ibinasura ang TRO plea ni Senator Bato de la Rosa. Tinanggihan ng Supreme Court ang petisyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa para sa temporary restraining order laban sa posibleng ICC-related arrest proceedings. Kasunod dito, hinikayat siya ng NBI na harapin ang mga aligasyon at itigil na ang pagtatago. Bato sa langit! Charot! House prosecutors tututok muna sa kill threats issues sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Ayon sa House Prosecution Panel, isa ito sa pinakamadaling patunayan sa Senate. Impeachment trial may hanggang June 1 si VP Sara para sagutin ang mga summons. Lee Lipton, kumpirmadong bagong U.S. Ambassador sa Pilipinas. Kinumpirma ng U.S. Senate si Florida businessman Lee Lipton bilang bagong ambassador ng Amerika ng Pilipinas matapos ang masikip masyiker na 46.43 voting result. Senadora Pia Cayetano, bagong Blue Ribbon Chair matapos di umano ang kanyang actingan? Ang kanyang pag-iyak. Kasunod ng Senate reshuffle, opisyal nang itinalaga si Senadora Pia Cayetano bilang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Abay, congratulations! Napalitan niya si Ping Lacson na walang issue. Samantala, anti-political dynasty bill umusad na sa House. Umabante sa second reading sa House of Representatives ang anti-political dynasty bill na layong limitahin ang magkakapamilyang sabay-sabay na nakapwesto sa gobyerno. Villar! Senate shooting incident, posibleng magkaroon ng hiwalay na imbestigasyon. Nanawagan si Senator Tito Soto para magkaroon ng iisang malalim na imbestigasyon sa nangyaring tensyon at gunfire incident sa Senado. Samantala, sa local news tayo, mahigit 3.8 million Cebu voters handa na para sa barangay at SK elections. Aba!

Kaya pa, yala, di trabaho. Isa ang Cebu sa may pinakamalaking bilang ng voters. Ayan, at nalalapit na po ang ating SK8 Barangay Elections. Kung hindi pa po kayo nagpa-register, ayan, tapos na po ang registration. Tingnan po natin kung meron pa po tayong extension, di ba? Cebu City Council re-repasuhin ang anti-busking ordinance. Kasunod na nag-viral na aresto ang isang 68-year-old na harmonica player. Naalala nyo si Lolo na kinulong siya ng ilang araw at minaltrato at inabuso po siya dahil po ay naglalaro. Nagpi-play po siya ng harmonica sa Cebu. Ayan. Kasi po, gutom na po yung apo niya. Ayan, mga ganyan-ganyan. Ang bibilis niyong ikulong! Nakakaloka kayo. Pero kapag mga sobrang lalaki na ng mga crime, mga wanted na sa international, hindi nyo makulong-kulo. Pinoprotektahan nyo pa. Nakakaloka kayo. Ayun na, Cebu City Council ang posibleng pagbabago sa anti-mendicancy at busking ordinances ng lungsod. Ayun na. So, anong gusto nyong gawin ng mga katulad ni tatay na wala ng capacity magtrabaho, magnakaw na lang ng sardinas katulad ng ginawa ng isang lolo noon ng pandemic. Naalala nyo ba, nakinulong siya, ilang buwan po siyang nakakulong yung lolo noong pandemic, na nagnakaw po siya ng sardinas dahil gutom na po ang kanyang mga apo. Ay, nako, umayos po tayo, imbis na magtulungan, imbis na i-assist kung ano mga dapat i-assist. Ano, bigyan ng mas magandang harmonika si Lolo, support local music scene. Abay, ito pa yung ginawa nyo kay Lolo. Nakakaloka talaga kayo. Anyway, balik tayo sa other news. Cebu Capital may bagong plano para sa kontrobersyal na Balili property. Balak ng Cebu Provincial Government na gawing integrated government at economic center ang 45-hectare Balili property sa Naga City. Dairy buffalo farming, palalawakin. Target ng provincial government na palakasin ang local milk production at food security sa pamamagitan ng expanded dairy buffalo farming project sa Mendelin at Karatig Bayan. Garbage concern sa SRP patuloy na pinag-uusapan. Mainit na nausapin ang temporary garbage dumping sa SRP hanggang nananawagan ang ilang sektor ng mas maayos na long-term waste management solution para sa Cebu City. Hindi lang Cebu, pati Tanawan, pati Tacloban, ang dami nagkakalat na basura. Maliban na lang kung ang tawag mo sa basura ay maleta. Harap! Oras natin, 8:58 na po ng umaga. We'll be back for more, so stay tuned lamang dito sa Summer's Best FM Station. Dream High with your ate, DJ Senpai 104.7. Dream Radio!

0: Well, it's not that it's 9:28 in the morning. Ba't ako natatawa? Uy, King Queen, ba't ako natatawa? Siyempre, today is Humpback Wednesday ba? Thursday. Ay, Thursday. Oo nga pala. Today is Thursday. So, sahod ngayon, ay kahapon pala, ng ibang ibang mga friends natin. Ayan. And of course, ng ating bonus. Ayan, may mga bonus ngayon. Yung mga nasa, ano, may mga nasa trabaho, may bonus. Diba? Nakakaloka na may dadagayan. And we share oil, diba? Alright. Minasain, welcome back. Baka nagtataka kayo. Sino kaya ito? Sa mga kakabukas lang, nagpihita ng kanilang radyo, ito po ang Dream High with your ate DJ Senpai. Dito lamang po yan sa 104.7 Dream Radio, Summer's Best FM Station. Ayan, minasain. So, ito ang ating horoscope. Ayan, Dream Horoscope for the day. Kumusta, kumusta, kumusta, minasain? Ano ang inyong zodiac sign? Unahin muna natin syempre ang Gemini dahil tapos na po ang mga birthday ng mga Taurus. Ayan. Iharap natin ang camera. Ayan, naka-live po ako ngayon sa aking Facebook account. Ayan, ano ba? Doon lang natin iharap kasi medyo hindi ako comfortable. Hindi mo malalaman ang hangganin ng iyong pasensya kung hindi mo susubukang sundin ang iyong kutob. Maging kalma sa pagharap ng unos ng buhay, panatilihin na positibo ang iyong pananaw. Wow! Maging positibo lamang sa iyong mindset. Mindset? Mindset lang ba? Lucky number and color for today ang 11, 15, 55, 23, and electric blue. Cancer naman tayo June 22 to July 22. Clear. At direktang pagsasalita ang best para sa'yo. Mas maraming ma-achieve kapag diplomasya ang paiiralin mo. Lucky number and color for today ang 31, 25, 17, 53, and orange. Leo naman tayo July 23 to August 22. Magpa-aura cleansing para alisin ang sumpa! Sumpa ng kabiguan sa pag-ibig at maakit ang ideal life partner mo. Ah, sinusumpa ka pala. Charata! Lucky number and color for today at 2751, 2933, and maroon. Para sa mga friends nating Virgo, August 23 to September 23, pahalagahan ang serious relationship issues. Alamin ang iyong sensible limits. Lucky number and color for today ang 46, 53, 17, 28, and sapphire blue. Para sa mga friends nating Libra, September 24 to October 23, sa halip na gumawa ng major decision na babago sa landas ng buhay mo, mag-focus ka sa iyong ginagawa. Focus lang. Focus. And lucky number and color for the day ang 13, 17, 27, 43, and ruby red. Para naman sa Scorpio, October 24 to November 22, huwag kagatin. Sounds wrong. Huwag kagatin kung hindi mo kayang nguyain at lunukin. Piliin ang kaya mo lang. Mag-focus ka. Lucky number and color for the day ang 15, 13, 16, 11, and blue. Mamaya naman para sa ating second batch, we have Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, and Taurus. Dito lamang po yan sa pagbabalik ng Summer's Best FM Station. Dream High with your ate DJ Senpai, 104.7 Dream Radio. Ang istasyon na kung saan ikaw ay...
1: Scott!
0: Yes, we'll be back oras natin. It's 9:33 in the morning. See ya!

Philippine Standard Time is 9:53 in the morning, Minasan. Welcome back to our show, Dream High, with your ate, DJ Senpai. 104.7 Dream Radio, Summer's Best FM Station. Ayan, kita-kits tayo ngayong 29 pala sa People Center. May mga talented kids na nandun. And of course, meron tayong mga musicians na nandun ngayon. I mean, sa 29. Sa People Center, 6 p.m. Kita-kits tayo doon ang break. Kasi para masuportahan natin ang ating talented youth and musicians dito sa atin, sa Leyte, di ba? So, give your support by just watching, di ba? Also, Nina-san, balik tayo sa ating horoscope. Kasi, si mama dito nanonood, pero nabasa ko na sa kanya sa live kanina. Pero yung iba kong friends, ayan, na nakikinig sa radio ngayon, hindi alam na naka-live tayo. Ito po ang horoscope ninyo. Ayan, para sa Sagittarius, November 23 to December 21, ang susi ng yaman ay ang social connection sa mga powerful, helpful people. Mananatiling mapagkumbaba. Lucky number and color for today ang 29, 41, 35, 53, and pearl white. And of course, dito tayo sa ating friends na Capricorn, December 22 to January 19, mahanap po ang katuparan ng mga ideas. Bagong diet at physical fitness ang mainam sa iyong health. Lucky number and color for today ang 38, 33, 17, 44, and cobalt blue. Aquarius, January 20 to February 18, isang hindi inaasahang gastusin ang hadlang sa cash flow mo. Mahalaga ang sharing of resources. O, sa mga kaibigan kong Aquarius dyan, share your resources! Charot! Lucky number and color for today ang 19, 22, 38, 47, and yellow. Pisces, February 19 to March 20, mahalaga ang spiritual na kaalaman. Ang pagbisita sa mga kaanak ay tuparin mo. Lucky number and color for today ang 43, 11, 27, 55, at magenta red. Well, sa mga Pisces dyan, bisitahin na ang iyong kaanak, lalo't fiesta na! Diba? And of course, Aries naman, hindi lang naman second chances ang mahalaga kung nais manatili sa relasyon. Alalahanin ang lesson. Lucky number and color for the day ang 15, 11, 52, 37, and emerald. Taurus, ang karanasan sa tagumpay ay mas mahalaga kapag naunawaan ang emotional and spiritual growth. Lucky number and color for the day ang 39, 47, 23, 41.

0: 9 and it's 10:31 a.m. Mina Sign, welcome back to Dream High with your at the DJ Senpai. Welcome, welcome to Summer's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Alright, nandito na tayo ng sports headlines, sports buzz. Knicks inagaw ang Game 1 contra Cavaliers. Nagpasabog si Jalen Brunson ng 38 points para bigyan ang New York Knicks ng 115-104 overtime victory contra Cleveland Cavaliers sa Eastern Conference Final. Samantala, TNT tropang 5G nagwagi contra Meralco sa semis opener. Matinding bakbakan sa PBA Commissioner's Cup matapos talunin ng TNT ang Meralco Bolt sa kanilang semis finals opener. Alexandra Ayala patuloy na gumagawa ng ingay sa international tennis. Patuloy ang pagsikat ni Filipino tennis star Alexandra Ayala matapos maging isa sa Southeast Asian standout sa Roland Garros spotlight ngayong taon. Samantala, local golfers lumalabain sa Novelli Challenge qualifiers. Patuloy ang qualifiers ng Novelli Challenge habang target ng mga Pinoy golfers ang international tournament spot. Pilipinas natalo kontra South Korea sa AFC Women's Asian Cup. Tinanggap ng Philippine Women's Football Team ang 0-3 loss laban sa South Korea sa AFC Women's Asian Cup Tournament. Okay lang yan, minasan, importante, bumabangon ka at lumalaban na dahil join masigabong palakpakan para sa ating mga players. Yes! Yeah, so oras natin, it's 10:32 a.m. na, minasan. We'll be back for more sa station lamang dito sa stasyon na kung saan ikaw ay
1: sika!
0: 104.7 Dream Radio, Summer's Best FM Station, Dream High, with your at the DJ Senpai.

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Oras sa buong Pilipinas, 11:19 na. Welcome back to Summer's Best FM Radio Station. This is 104.7 Dream Radio, programang Dream High with your ate DJ Senpai. At nandito na ang ating sports. Ay, hindi sports. Tapos na tayo sa sports, day. Eh, gamer, nasa recap na tayo. Opo. Yan. Yan kasi, kakapanood mo sa drama ni, ano, ni Senator Pia. Hindi naman sa sinasabing drama, na-trauma talaga siya. Like, super na-trauma siya. Na-trauma siya, binuksan yung pinto, tapos niretret siya, ganun. Ganun yung trauma niya. Trauma is nothing to be make fun of. Okay. Uy, tama na, King Koy. Anyway, punta na tayo sa ating weather update today. Today's Thursday, May 21, 2026. Ayan, ang ating pong weather update ngayon na medyo maulap ang kalangitan na may thunderstorms at posible na magkaroon ng rain shower sa ilang bahagi ng Visayas. Medyo humid pa rin ang panahon kaya stay hydrated at huwag kalimutan magdala ng payong bago lumabas. We are at 30 degrees Celsius today. 24

kamay na kaya ng bilis-bilis na ng panahon. Parang puno na, alam mo na, maraming pinagdaanan, marami nang naiambag sa lipunan at sa kapaligiran at sa kamunduhan. Tapos bigla na lang, wala na. Diba? Sabi daw nila, papalitan daw ng around 70,000 ng mga seedlings. Yung mga puno, yung 500 plus or 600 plus na puno na puputulin. Ngayon, nasa Quirino Ave, papalitan daw ng 70K na mga ano, seedlings. Seedlings po. Ilan lang po sa mga seedlings na yan ang tutubo. Ilan lang po sa mga seedlings na yan ang lalaki. At hindi po sa Metro Manila yan tatanimin, no? Hindi natin nga alam kung sigurado talagang magtatanim kayo. So kami team pagpipinakurian din eh, ha? Provincia magpinananom! Tapos ikaw at magpipinanungutod din ha, syudad! Upay nima! Di ba pwede, may other way around? Hindi yung, iririsk mo yung, Manila Zoo, iririsk mo yung init ng, Manila, iririsk mo yung mga mamamayan na tumitira dyan, iririsk mo yung mga taong dumadaan dyan, ikaw dumadaan ka rin dyan. Iririsk mo yung kalikasan, yung mga puno na 200 times more ang carbon dioxide, nakukuhang carbon dioxide sa hangin, sa pollution na ginagawa naman din natin. OMG, di kayo nag-iisip. Nakakaloka kayo. Nasaan na ba yung bell ni Kuya Elmer dito? Ito na yung bell ni Kuya Elmer, oh. Naiinis ako. Kakaloka! Iinis ako. Iinis ako. Naiinis ako. Hindi nga. Dire ka mo pinambubutan. Hindi daha. Kuan. DNR. Manila. Diri talaga. Wala ba talagang mga environmentalist na ano dyan? Action na naman natin to, mga kapo ko environmentalist. Kasi ako, napapagod na ako kakasalita. Hindi naman ako makaalis dito. So hanggang salita na lang ako. So kung sino man, panawagan ko lang kung sino man ang mga kapo ko environmentalist na nandun ngayon sa Manila. Pwede ba tulungan nyo naman ako? Tulungan natin. Tulungan natin yung mga puno. Tali natin yung sarili natin. I don't care. I don't care. I don't care. Just save the trees, please. Nakakaloka. Kasi pag wala yung mga puno na yan, ewan ko na lang saan tayo pupulutin, Minasan. Sinasabi ko sa inyo. Bahain dyan sa Quirino. Bahain dyan. I'm telling you. Ay, please, let's do something. And pwede ba, DNR? Ano, papagputulin nyo pa rin putulin yan? Yung mga puno dyan. Grabe naman kayo. Walang pake? Walang pake? Walang pakiramdam? Yung mga tao dyan, tinanong nyo ba kung gusto yung ginagawa nyo? Uy, in-interview sila ng mga media, hindi nila gusto yung ginagawa nyo. Kasi pagbaha, yung mahihirap yung naapektuhan. Kayong mayayaman, kayong mga may binulsa, kayo tong may mga pera. Pero yung epekto,

0: Yakim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy,

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Good vibes mga kapamilya, live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong gi-atiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: 5 of the biggest artists, 5 hours of non-stop adrenaline, one stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Piolo Pascual.
6: Just give me one more chance.
5: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserve seating, soundcheck, free t-shirt, and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026.
0: For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page.
7: Enigma,
0: creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Buhok mo'y green sang tindahan sa may baklaran, napatingin na tulala sa iyong kagandahan.

0: Dream Radio time. It is now 3:58. Dream Radio!
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat...

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
4: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
6: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: Philippine Standard Time. It is now 6:25, mga Dream Caras. You are still on the program Dream Jams with your Kuya Elmer. Hey! Narito na tayo sa ating last hour stretch, mga Dream Caras, sa yung Throwback Thursday, May 21, 2026. Kumusta ang araw ninyo sa opisina, sa trabaho, sa school, sa biyahe? Okay, sana po ay, or kahit sa bahay, yan. I hope you had a wonderful, brightful, and productive day. Okay, kasi bukas Biyernes na naman, mapapasigaw na naman tayo ng Thank God It's Friday! Diba? Ano ba yung favorite araw ninyo sa linggo? Is it Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, or Sunday? May kanya-kanya kasi tayong favorites, di ba, mga Dream Caras? Minsan, may gusto talaga yung Monday kasi papasok sa opisina at makikita na naman si office mate na crush. Or Saturday kasi may outing ang friends. Minsan, Sunday kasi may outing ang family at magsisimba, di ba? Meron din namang Wednesday dahil day off niya on a Wednesday, something like that. So may kanya-kanya talaga tayong paboritong araw. Pero kung ako ang ninyong tatanungin, hindi ko pa alam. Araw-araw naman okay naman tayo dyan. Pero feel na feel ko talaga pagising ng Sunday kasi maririnig mo yung talagang, di ba? Birds tweeting, tweet, tas tahimik ang kapaligiran, something like that. Iba yung feels pag Sunday eh. Alright, anyways, para sa mga party people, syempre Saturday ang favorite. I don't know, ganun talaga, may kanya-kanya tayong favorite noong araw. Anyways, mga Dream Caras, narito na ang ating unang batch of Dream Buzz for today. Mga trending na balita online inyong mapapakinggan on air. Hatid sa atin ng mga sources from ABS-CBN News and News 5. Alright, heat index today. Dama ang mainit na panahon sa bansa ngayong Huwebes, May 21. Aga, grabe! 51 degrees Celsius, ha? 51, baka grabe na ito. Pero itong damang init sa Cuyo, Palawan, okay? Pumalo sa 51 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Cuyo, Palawan. Base ito sa report ng DOST Pagasa. Grabe, no? Pasok sa danger level. Siyempre, mararanasan ang heat cramps at heat exhaustion at maaaring humantong sa heat stroke ang patuloy na pagkababad sa init. Kaya, ingat po tayo, mga Dream Caras, okay? Magdala tayong umbrella, inom ng tubig palagi. I don't know, paggabi, minsan gusto ko talaga yung super malamig na, ano, na tubig. Okay? Kasi, inuming tubig. Pwede rin pang ligo kasi sobra, grabe, init. Isa nitong awas itong gripo, mapasok. Diba? Okay, buzz number two. The ultimate test now lies with the PNP and NBI. Ito ang iginiit ni dating Bayan Muna Representative Carlos Isagani Zarate, kasunod ng utos ng Department of Justice or DOJ na ipatupad ang International Criminal Court or ICC arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Ayon kay Zarate, malalaman na ngayon kung itataguyod ng law enforcement agencies ang rule of law at hustisya ng may professional impartiality. Okay? O kung mananaig ang institutional loyalties. Aba? So, yan ang ano, ha? Yan ang dalawa na ano, na pinag, ano, yung nasa isip, ha? Ayon kay Zarate, magkakaalaman alibang itataguyod ng law enforcement agencies yung rule of law at hustisya ng may professional impartiality o kung mananaig ang institutional loyalties. Ah, lalim na, ha? Alright, buzz number 3, under cell monitoring. Former President Rodrigo Duterte is under cell monitoring at the International Criminal Court due to health and safety reasons, the ICC registry confirmed. pananagutan is greater than kamustahan. Iginiit ni Akbayan Representative Percy Sendanya Percy Sendanya na dapat ituon ang pansin sa pagpapanagot sa mga nasa likod ng nangyaring gulo sa Senado imbes na pagtalunan ang isyu ng pakikipagkamustahan. Kasunod ito ng paglalabas ng hinanakit ni Senator Pia Cayetano dahil wala umanong miyembro ng minority na nangamusta sa mga senador na nasa loob ng Senado noong nangyari ang putukan. Pero alam niyo ba mga Dreamcaders, trending ngayong araw, may GC or group chat na nagtitrend ngayon sa social media na may nangyaring kamustahan. Andun nga si Senator Bam Aquino, Senator Win Gatchalian, Senator JV Ejercito. Sino pa ba yung mga nandun sa GC? Bakit hindi kasama sa GC si Senator Pia Cayetano? May nangyari pong kamustahan at may nagsabi pa ngang stay safe or keep safe everyone in the Senate. Di ba parang ganun? It's trending today. So baka hindi kasama si Senator Pia Cayetano sa GC, hindi niya nabasa. Ay, hindi niya alam na may kamustahan nangyari. Okay, mga Dreamcaras, yan po ang ating buzz number 4. Okay. So, mamaya, ang ating buzz number 5 sa ating second and final batch of Dream Buzz for today. Hanggang alas 7 pa naman tayo. Kaya tutok lang, alas 6:31 na, maupay na Gabi Dreamcaras.
1: 104.7 Dream Radio.
2: This is new music.

0: That song was brought to you by
1: Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap. Dream Radio. Red Horse Beer, inuman wisdom.
2: Kung swak sa bulsa, swak ang kalibay.
1: Tama! Red Horse Beer. Lamig. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 0535-223-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta internet, Latinet!
5: Kuya Kim ko, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro lamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha Leyte. I don't know.

Summer's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. Alas 6:55 na mga Dreamcatters, don't you worry because extended po tayo ng isang oras ngayon. Hanggang alas 8 tayo magkakasama mga Dreamcatters. Okay, so don't you worry, I'm still gonna give you more segments. But right now, eto muna ang ating last batch of Dream Buzz for today. Mga trending na balita online at mga headliners inyong mapapakinggan on air. Senator Ontiveros at Senator Cayetano nagkatabi. Buzz number 5 natin. Nagkatabi sina Senators Risa Ontiveros at Pia Cayetano sa photo ops kasama ang mga atletang kinilala sa Senado kahapon May 20. Kasunod yan ng emosyonal na tagpo sa plenaryo kung saan pinuna ni Cayetano ang parabang walang nangyari remark ni Ontiveros. Diba? Happy na? Ay nako talaga, funny. Napangyayari talaga, no? Ganyan talaga. Parang showbiz din yung politics, no? Alright, next up, buzz number 6. Inalis sa impeachment vote sa plenary session.

Villaluistro na may kinalaman sa impeachment vote ang reorganization ng House Committees. Nilinaw din niyang walang parusa para sa mga bumotong hindi pabor o nag-abstain sa impeachment. Ayon naman kay House Deputy Speaker Representative Janet Garin, natanggal si Mercado dahil lumipat ito ng partido. Nandun talaga na may mga partido, mga ganyan. Okay, ano pa ba? Buzz number 7 natin. Okay. Gahanap ako ng medyo mahabang babasahin eh. Okay, buzz number 7 natin. Back to back na headliners. Oh, ito pala, sa sports tayo. Last for this batch. For today, of course, itinilaga ng samahang basketball ng Pilipinas si Burke BT Toes bilang bagong head coach ng Gilas Pilipinas Women. Papalitan ni Toes si Patrick Aquino na matagal ding namuno sa national team at tumulong sa pag-angat ng Gilas Women sa international basketball scene. Alright, so yan mga Dream Caras, ang ating Dream Buzz for today. Yep, hanggang alas 7 pa tayo, tutok lang with Kuya Elmer, Dream Express, susunod na. Good evening, Dream Caras.

0: choice for all advertising and printing needs.
1: Five of the biggest artists. 5 hours of non-stop adrenaline. One stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Piolo Pasquale.
2: Just give me one more chance.
1: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserved seating, soundcheck, free t-shirt, and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.
3: Philippine Standard Time, 4 minutes after 7 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Nagdabas ng update ang International Criminal Court or ICC hinggil sa kalayaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nakakulong sa The Hague. Ayon sa ICC Registry, si Duterte ay itinuturing na elderly detained person na may mataas na panganib sa pagkahulog kaya't siya ay nasa ilalim ng continuous cell monitoring. Ipinaliwanag ng ICC na sa mga bihirang pagkakataon na nadapa si Duterte, agad nakatugon ang custody staff upang tulungan siya at kaagad ding tumawag ng medical na pagsusuri. Binanggit din ng ICC na wala pang naitalang insidente ng pagkahulog sa nakalipas na 30 araw. Sa ibang balita naman, inatasan ang Philippine National Police or PNP at National Bureau of Investigation or NBI na arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa isang press briefing, kinumpirma ni Department of Justice Secretary Frederick Vida na fugitive from justice na si Senator Bato at dapat na dalhin sa International Criminal Court or ICC para harapin ang mga kaso laban sa kanya. Ayon sa DOJ official, ito ay alinsunod sa inisyong arrest warrant ng ICC na valid o may bisa. Sa ngayon, patuloy na kinukuhanan ng pahayag ng kampo ng senador kaugnay sa nakaambang pag-aresto sa dating hepe ng Philippine National Police or PNP. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi, Dream Kada.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamit.

Summer's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Ayan mga Dream Cutters, alas 7:54 na. Ben and Ben with the reimagined version of Lifetime, one of the most requested songs on Dream Radio. Abangan po ninyo ang Dream 20 Weekly Top 20 Countdown, happening bukas na po yan, live na live, alas 4 ng hapon with your Kuya Elmer. Okay, make sure to stay tuned tomorrow. And salamat po sa ating mga madlang onliners na palagi nakatutok kahit na ang ating connection ay paputol-putol dahil sa ating internet service provider at saka sa ating server, hindi po sila nagkakaabuyunay. Kaya please bear with us. Pero usually pag mga night time or like early morning or after midnight, malakas po ang ating signal dyan. I mean like, you know, connection. Alright, before I close the program, ito may interesting akong i-share lang sa inyo na lumabas sa aking news feed, no? Most common Pinoy names. Narito ang mga pinakakaraniwang pangalan ng mga lalaki sa Pilipinas batay sa datos ng PSA Civil Registry System as of August 2021. Okay? Top 10 to. Top 10. Ang number 10 ay Christian. So sa mga Christian dyan, pasok kayo sa top 10. Number 9 naman ang Danilo. Ba? May cousin akong Danilo eh. Okay? Number 8, Rolando. Malabato to. Ay, Ronald pala yon. Ronald pala, hindi Rolando. Okay, number 8, Rolando. Number 7, Reynaldo gihapon niya. Kung may da Rolando, may Reynaldo at number 7. Number 6, Romeo. Ba? Si Chief Romy Cerillo. Yan, Romeo Cerillo dyan sa VNG. Number 6, ang mga Romeo. Number 5, Joseph. Yan, si Papa Joe Joseph Lapuz. Number 5 ang mga Joseph na pangalan. Number 4, Jose. Diba? Jose Rizal. Number 4 ang Jose. Top 3 na tayo mga Dream Cutters. Most common Pinoy names. Number 3, Richard. Diba? Richard Bugho. Richard Ace Haka. Marami akong kakilalang Richard eh. Richard, number 3. Number 2 naman ang Joel. Joel. Okay, number 2 ang Joel. So, yun. Ano bang number 1? Drum roll tayo.

0: Nga di kalidad, Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
1: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Five of the biggest artists. 5 hours of non-stop adrenaline. One stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Piolo Pascual.
4: Just give me one more chance.
0: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserved seating, soundcheck, free t-shirt and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.

shoutout po kay Miss Orhana, ang original Moro singer na kumanta ng awiting ito at sa gumawa ng instrumental na si DJ Charles. Pagkita

0: Jay.
1: Ano yung hindi naman?
0: Problema ako eh.
1: Anong problema mo?
0: Nag-away na naman kami ng girlfriend ko.
1: Ba't di mo i-text?
0: Eh, wala ako load eh.
1: Eh di, personalin mo na lang.

0: yan. Parang may gusto na ako sa'yo. Pero palagay ko, i-text mo na lang.
1: Ha? Eh, wala akong load eh.
0: Email mo, ayaw mo?
1: Wala rin akong computer eh.
0: Alam mo, alam ko ako na meron ka.
1: Ano yun, sir?
0: Malaki ang ano mo.
1: Ang ano, sir?
0: Malaki ang ulo mo.
1: Ha?
0: Eh, kala mo, gwapo ka
1: eh. Eh, ba't yun, sir?
0: May duda ka.
1: Sorry, sir, ha?
0: Sorry, nakakwenta ka usap.
2: Dream Radio Time. It is now 5:31. Dream!

0: Dream Radio time. It is now 6 o'clock.
1: Dream Radio.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney, unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care, nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: already know, Midas Records.
1: Yeah.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang pala.

0: Dream Radio Time. It is now 8:02.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
7: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there!
11: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay, at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo.